0: I got 3 days. Never cockot. Still, Nami who nippano. And that day, na I cockot, meaning my sister, and my mammy, and my bra, and I tick him. And I tick him my elkoin, and my ebasa, what can you watch? I say, mean who are there? May because they say mint me, she, oh, I blame my cockiska, more be me a cotton mini about a japa dear. And he may take her in the moon, and I say, my bottle, and I may take her in the na wena meti ni jijisika na anuwa suwa mwamu wa ichi dino enti miweza ubi atene ni nsase vla mepache o njisika hii na mfama meti
1: ubiti wechi
0: mepache wanyi
1: anu anuwa atene ni nsa sa unjisika ni mameti na
0: mepache wanyi enti waya sana michame ni naye nipana wano majibu suya mana wajwane no
1: hey
0: onu mwamuna teka enu mahosa jisika asuma me
1: hey nyamitu miti ase unipana wano de wakano kana wo fro ye no ne nipa no ono na no pre wo se me pa cho bra wo nyi sika emfa ma mate na na
0: me pa cho ai
1: wo cho wene na ye ono
0: me cho wene na ye ono
1: ho ye wo sen
0: oh dem me ho ye me dem makoma se ne makoma si ba ye no se me kuta tu okran ka meti me de abono
1: yewa
0: makoma ba gidi enti afrika ne mu no bi anti asese ah na obi a ono a onni mu obi na ono ne ko se na me hwe we awudi a wadi me enti na me teke me kokot no no
1: yewa
0: me kokot onun timini abai ya dinifia asase mi na akosi place
1: obi tie ye wo court asem obi tie wo court asem na asem wo court wo die ni da so tu ana mona bra no pai tu ana mona bra ma memba no manema 0543 756 336 0543 756 336 papa ite ono die na si ye bio
0: enti ono ana mama waka munyina tu amandugu nzuzina sawa ya sadia ana waye ni pabone sem enti amunyina akura ka me ho ema ya de ka anu ko gura police station
1: yehowa
0: ya de ka anu ko gura police station ye yi mene nyina ne minister munyina siye na ya de na ma police enti ya de na ma police for na police ka no na ya call court ti ya call court na me se mindi nipa na ya den aba enti nipa ni ni
1: wow we did nothing wo court now be kono so for ne wato
2: papa ntina me si ejem bone de the OTA bi o problem no se wa ma mbo jema no hanu
1: on wa hanu
2: on se papa ibo ojem enne odi eho
1: odi adanse
2: ho adanse
1: yes
2: ma me na OTA ne e bi na de bi gira obi ji na sase afri ni sam obuni buni kwase aji ni bi pa afri ni sam wo de eda jordan o mbo jem
1: o mbo jem
2: eda brother o mbo jem na o hwe de e besie papa adansiye ni pe gwe omudi adanse ne edoso mi anka se mi ma me ba ko so ha me ma ne kwana je onu so a canada nsi die e wo jembo no ho
1: okay
2: na ni pe unsa am pa tumi bi e ye tumi bi
1: yes
2: ma me mi pa cho ubobo udin na waka ba bia wote na wo de ohawa eda wo so a wo de be pie onyame difo Emmanuel okay enim
1: na su su e ya fie tiedi ne ka ho na e no de edi am fen diago
2: prophet Emmanuel okay
1: tiedi no pa
2: edi ye Jesus
1: Tiedino, Jesus.
2: Ma me pacha udin na waka ba bia ofri e be pie onyame difo nim.
3: Me pacha me din ye kuya.
1: Akuya
3: ye. Pacha Vic. Me pacha papa Yakupo for papa. Me pacha me fa shama.
1: Ashama.
3: Me pacha ane.
1: Wow.
3: Me pacha Yakupo for papa so e di me e fi how mo. Na mi obi a me ton pa bo ane ntade ni.
1: Mama kine me wa no kakra na je fonte wonka.
3: Mi pacho Nyakupon fa papa so eyi me fi o habim na mi obi a meton pant na first impo na mi kotogo
1: okay
3: e ko fa niamma papa na niamma koyie afa be to mrebi mu no na niamma koyie kura papa mi didimu ama afa die papa mi sika nyina be san ye niamma ka kran so e won papa mi di coach ya yento mi shejo a yento mo ka se ne do se me bisme ni abade no wo me fro bi kura pro bi sam se den na me ton obi etwe me se o sister be hwe me ni o se I den ni ama na me se be hwe me ntare o se sister na o de ma papa be na o ton papa afede me hu me bi amefa me dia 90 e was am ni ama ton ho en si mi aga we na madam fo bi di ho adanse e kire me se na no so ton nam na enko yoko fa na mu de ba ya na nam no se e na wo na o de bo an ti me be si ti all kan na me ni jide essence sa me ni we togo crampo a me fa ni man crescent sa me ti bi ase crampo ko nyinyina ensi mi aga enti ni

Le kapaniya narra kapaniya na bahaya na bahaya na bahaya. Sondor rubu dubu sondor rubu dubu.

0: Ebe. Ano, ano kwa ulade ni muko bom paye. Na ulade tiyeno. Wo mom paye ti. Ene juma na ye basa. Na se waje pa ibonti. Ena awari no ntokwa.
1: Ai, waje mpa ibonti. Ene niema ye basa. Na mipa cho swale, swale, swale. Na besire wa afa ufono. Fre ukunu, fre wa yire, fre wa mano. Ai, omo muni unchen, fre wa muni na fre wa na ufono. Ene wabushu ya foli nina na mipa cho. Dijumedi ye wa danse, efa chere wa omu. Dijumedi ye wa danse, efa cho. Na kache omu se, omu biya mfani redu. Bebi ya uwo biya uti, ha, redu biya uti yosho. Bebi ya uwo biya uti yenka. Se anso ni se Facebook nukura na uwe yosho, na uti yosho. Mipa cho, shema uniebi. Se YouTube na uwe na uti yosho, mpa cho, shema uniebi. Omu omu outside Accra ni outside Ghana ni nina mpa cho. First send the send ma omu nyinara na omu nyina enjoy ni program di dwumadie ho adanse fa kire wo bi ma ono nso enjoy ni na omo sai nipa no join ni a dwumadie ni nyina nkwa na wiye no me ka she Christo die ni munyam se obefrɛ wo ada wase kwan soro nkoso an because we introduce you ade papa ene dia ma no obeda wase pa obeda wase papa pa ntimi sire wo baabi a wo bi a wo se kan na wo tie no me se wa fru nua bi anada mbe na busuani bi nama ono nso enjoy ni program ni bi ana share program no ever ma no na wo yesa no na onyankopon so e hira wo kwan soro nkoso na oye wakoma so ade nyina e dia ma wo sanso ene mese wa se obekọ e social media no an social media handles no an koso se eye YouTube na wo pa me ba jo YouTube page no eye Bishop Ibrahim Kujo Ministries Bishop Ibrahim Kujo Ministries me ba jo ko YouTube osisi e na ko type Bishop Ibrahim Kujo Ministries na fa subscribe an subscribe to YouTube no uwi a obo se adoma bi abeda ho click sa adoma no se ne be ya dan de nyina ni nya ba ya pe ubo se ebe alete wo se ya ba na wo show to me adjoin ne uwi a enso ho me ba jo ko eye comment session wona fa thank you Jesus ni bebre fa fa ho fa thank you Jesus ni fa wo bebre fa da wo nyame ase e wo de wa ye e de ama me no ai uwi a na wo wie ni sa me ba jo onso a wo show pe Facebook onso a wo show pe Facebook no ba jo ko Facebook wo eno so no eye Nation Radio GH Nation Radio GH eno so no wi a be like a page no wa like page na wi obo se symbol bi te se enipa nsa e te se enipa nsa e ba beda ho click sa enipa nsa no so ai click so wana che se dan de nya nya ba ya pe obo se alete wo se ya ba na wo show to me adjoin ni uwi a me ba che ko comment section wan na onso fa o thank you Jesus ni fa wo bebre fa thank you Jesus ni fa wo bebre wo di nyame wa ye e di ama me no mie no uwi a na wo mie ni sa me ba che share program no share program no ewo WhatsApp groups ni nyinare group bi a wo mu WhatsApp ba cho share program no eto so ana share program no eto ho san so na WhatsApp ai WhatsApp status no aya de bi amanfo we status na wo post pictures na wo post we na wo post we no me pa cho post your program in so fato wo ai post to eno so fato wo na wo na fo ni nyina entumi nya ai post to e fato wo na wo na fo ni nyina entumi enya na wo ye ne sa no na onyankopon wo hira wo kwa soro nkoso na obiebie hira pon akasi akasi e di amam wo nyame wo hira wo no ntine nim emfa enkyew ai se dan de nyina no wo koso wa e ye ne sa e di amam afei me ba cha wo die onyankopon wo nam mpa ebo hwe na munshu no so enam afɔrebɔ no so ayɛ edi amam eye testimony hour testimony hour die onyame ayɛ edi amam me ba cha wo emfa onyankopon na sida enni ai emfa onyame aseda enni nemum frɛ na ka hye ne din konkon no enum nyam sɛ de ɛbɛyɛ a de wahyɛ ase bia no ɔde ne bambɔ kɛse ɛbɛto so ɛde amam na afei nso de aka wɔ akyire bia no ɔbɛyɛ ɛde aka ho ai ɛyɛ testimony hour adansidi ɛmrɛ number no ɛyɛ 0248 00 another 00 and a 44 0248 00 another 00 and a 44 0248 00 another 00 and a 44 ɛdeɛ na Ibrahim Kujo Nyankopɔn ɛna mo mpa ɛbo hyira mu hyirhyira mu afɔrebɔ no so wayɛ ɛde ama ho
2: ɛfiridiɛ furo ɛwiase bibi nsi kwa bibi nsi kwa bibi nsi kwa ɛwiase hɔ mu

o bia ya ni o e to hine ya be iwa yo ah ani abama o soda o se na me shisha na mi wuri na otisika ka ne aduane so no so ana me mama ni su kwashe onu no yo nyame gbama yo tin ya ku mu no no juda me busua ku fu mu jata Yeti David menina Ono nini awakwadi kuni Oh Yeti washatari yu Ana ni naiti sayawa Ana ni nisha sa waja swamai Ana ni triwi fita sa waja wifita Yeti wanyami bainia Ana ni uye uye wawaseyi Yeti wahina ya bayi wayo Ah Ani abama osuda Yeti wa ikra na tisawe Wabia ya ni

Abrimu. Abayadi ayi. Yesu ayi wa Abrimu. Yabusi na masu. Yesu ayi wa Abrimu. Benshanya me. Benshanya me. Benshanya me. Benshanya me. Benshanya me. Benshanya me.